0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose Etigo, ka were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsụkodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: anyị kụkpọlị ya.
1: Bịa hụchu manụ dị ọhịa mmadụ si na mma atụrụ mmanya mmanya igide ili ya mmanya mmanya mmanya mmanya mkpụrụ ọhịa gị si m ga-agide ya igide ụrụ ya
2: sọpụta dị lụfọ piwe nga abakụmụta eje 135 nga emitia my friend eku emeka wangbo nga et unu abakụmụta ọ na-efufu na abakalik
3: hụju manụ unu bụ ndị na-efu ofu na redio unu tie n'ife ọnụ
4: ifu onye ahụ na ọchụ oyibo ifu onye igbo na ọchụ oyibo achụ oyibo na eke achụ oyibo na eke unu tie n'ife ọnụ
3: asụsụ igbo anwụhụ ụdọ ọkwa ha anwụhụo ọdọ ha ọnwụkwa anwụ dịka ọsọ aka achụja n'igbo na ọnwụhụ ụdọ ọkwa hụo anyị eji iche anwụhụ ya ka anwụhụ si n'udiko
5: sonyelu nwoke gbara agba ụbọchị Tuesday na Friday ọbụla 7 na-akụ akụ na mgbede ya elekere nke

Asisi ananka apua omunne mpamba ba na Abia state ifedini megide nwa nya na mmadubi ife omunwa ai na eme ina anya na akuko fancha nine mego na Nigeria na bido tata we gbara ba illegal aga hobu no de otunari 100 chukwe kwena kanda adoku ife kali ilise bomu wanyi ndi igbo haifu ife onyonyo video ebe ofu nwanyi ji mma we makodo belenwa nwanyi na bi oneti we na egbu enya bu mma na nti na odi ka nga mma nwa noku mmadu si nenu na sie video mgbe video a gazi webe nine jebe obu na post video a gano kpulie ife onye obuna na ede ebu na amam na o ga abu onye igbo amam na onye igbo mele ya amam na ya ga abu onye igbo ama ife aka na ede ma ndi mba nile onye obuna na ede o gini ime ndi uwoji we puta we jide nya nwai o we bu no na ani igbo na Abia state afa nwa ya bu nwoko gift obala ariri ato na ise obu onye hi member no na Imo state ma na obi Abia state Gantikino, Hebenwana, if any one, a gigant. I don't kejemi ya ina anukwa ho amma ahotarom udi wiki ama kwa mnumu woke na agba wiki edo mana umu ayayi akene kwa munu dalo no udi wiki edo foru ni munu na agba zinki ipa azwaidi kwa shon na ekwensu dikuzi awe ezo kwadun sho na ekwensu chota kuzi na udi wicked for do mwine e from ka mekwa na ora awade obosi ibolo obosi obosi a nke kaza fa this small boy wanyi akedole kedo bwani ejerekanu oku weloku jerekan na melt ya na arunwa aruya nine onye nkozo na Enugu state 6 inches ka opo nwata klinya ni abi nisi obi ya ni nisi nka akadi online ichokwa he check here be ka me bido ne kan kugo na ba ka ina eba nkozo na owere Imo state all ojida aka the small girl dey be 5 years nganyi ye na oku what ye the small girl aka ebe ka me bido nke me ni me federal house na eba umu aka ino koito kelekele umu aka agbojisi ife aka agbojisi okunya umu ai aba ku umu ai ni na o ai ka nwe umu ai na mo na umu ai na podi agwa udi mbu this small girl na eti ko ona apadie na egbue mma ma no mudu ebe udi farme no udi madam obu na mbi na yard because onye bi na yard no na ese nwa ya video nwa ya amaro ono na enu o we na ese video mbu yi na anu na eti onye na ese video anu na second floor we na ese ife na eme na ana maka nwa takili agboputa emegie ye di egwu ni imu uno we gboputa na ilo we na apade na apia mma onye a we na ono enu na ese abu no de madam for the ya ma ta nwanyi alo ezi oku mekwe dim di mbu a ha na eti nwa ya na apidu nwa na na egbuye na na gini imezi anda madam na anu di onya oh madam na anu di onya mo mo ko nu na try ku